0: Auntie, nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere, na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire. Ana emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

Ohuru Chama, Gyonyama, Negenti. No, noge, akoko wa sapiensia. Tabu, Sunday, Okankwo. Abaliri abuwa nke onwa September. Nima Fabu 2026. Ahambu, Joe Igbo. Onyisala Bola Ahmed Tinubu enyego steeti 36 niile enwere n'obodo abụ Nigeria iwu ka ha mee ngwa ngwa na itinye usoro akpọrọ National Affordable CNG Transit Program n'ọrụ iji benata ọnụ ahịa njem n'okirikiri ala anyị malite n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Onyisala Tinubu kwuru na ọtụtụ ụmụafọ Naịjirịa kwesịrị ịmalite ịhụ mbenata ụgwọ ego njem malite n'abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Ọ sị na gọọmenti agbanwegori ihe karịrị 100,000 ụgbọala na 20 ka ha jiri ikuku gas CNG ebe nwere ihe karịrị 400 ebe a na-agbanwe ụgbọala ka ha jiri ya bụ ikuku gas CNG yana ọdụ mmanụ CNG karịrị 90 n'okirikiri Naịjirịa niile. Tinubu kwukwara na gọọmenti etiti ga-aga n'ihu na-enyere steeti na ndị na-arụ ọrụ ụgbọala eji eme njem aka site n'ịgbasa akụrụngwa CNG na ime ka ọ dịrị mfe ka ọtụtụ ụgbọala gbanwee na iji CNG arụ ọrụ. Ọ gbara steeti niile ume ka ha gbasiwanye mbọ ike n'ọrụ tupu ụbọchị ikpeazụ bụ abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Gọọmenti etiti eguzobego otu ọrụ kọmitii n'ọrụ onwe ya nke nwere mmadụ 10 eguzobere maka inyocha ọnwụ mmadụ 37 ahụ ndị ọrụ nchekwa Nigeria Security and Service Defense Corps maọbụ NSCDC jidere ma kpọchie n'ụlọ mkpọrọ na Niger State n'ebubo igwu ala maka akụnụba n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Minista etiti na-ahụ maka ime obodo bụ Olubunmi Tunji Ojo, onye mere ka nke ahụ pụta ìhè, kwukwara na akwụsịnatago mmadụ 20 ndị ọrụ NSCDC na Niger State ndị aka ha dị na ya bụ ihe merenụ. Minista Tunji Ojo kwukwara na Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu nyere iwu ka e mee nnyocha iji hụ na e nyochara okwu ahụ nke ọma n'ụzọ doro ewu na ọkụkọ anya. A tụrụ anya na ndị otu ọrụ kọmitii ahụ ga-achọpụta njirimara ndị ahụ niile nwụrụ anwụ, ihe kpatara eji jide ha nakwa ihe butere ọnwụ ha. Ọ ga-achọpụtakwa onye ọbụla aka ya dị na ya bụ ihe merenụ. E mekwara ihe kwesịrị ekwesị na ọ ga-eme ma nye ndụmọdụ maka ihe kwesịrị ime, gụnyere ịkwụ ụgwọ nkwụghachi ebe ọbụla kwesịrị ekwesị. Minista ahụ dọkwara ndị ọrụ NSCDC aka na ntị ka ha ghara itinye aka maọbụ gbochie nnyocha ahụ, tinyere na a ga-eme ihe niile kwere omume iji hụ na ụdị ihe ahụ emeghị ọzọ n'ọdịnihu. Ụlọ ọrụ etiti na-ahụ maka ọrụ mmiri Nigeria Hydrological Services Agency maọbụ NISA n'aha mkpirisi adọgo aka na ntị na-enwere nnukwu ihe egwu ide mmiri n'akụkụ osimiri na steeti 15 malite n'agbata abalị 19 na abalị 25 nke ọnwa Septemba. Ụlọ ọrụ mmiri ahụ nyere ndụmọdụ ka ndị mmadụ niile bi n'obodo ndị nọ n'ihe egwu ahụ ka ha kwaga n'elu ala ebe ha ga-ezere ndụ. Onye direktọ ụlọ ọrụ NISA bụ Umar Mohammed wepụtara ya bụ ozi ịdọ aka na ntị ide mmiri ụnyaahụ bụ Saturday. Mohammed kwuru na ya bụ ịrị elu osimiri nwere ike ịkpalite ide mmiri n'ọtụtụ obodo
bịakwa tochie ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ọdụ ahịa gasị, ala ubi, ụlọ ụka nakwa ebe ndị ọzọ gasị. Steeti ndị nke ahụ nwere ike imetụta gụnyere Imo, Cross River, Ebonyi, Benue, Anambra, Akwa Ibom, Lagos, Rivers, Edo, Kogi, Taraba, Delta, Bayelsa, Enugu na Abia. Ozi ahụ gbara gọọmenti steeti niile nke ahụ metụtara ume ka ha mee ngwa ngwa n'ọrụ ibugharị ndị mmadụ bigasị n'obodo ndị nọ n'ihe iyi egwu ahụ gaa n'ebe nchekwa tupu ụbọchị a tụrụ anya ya bụ ide mmiri erue. Ọ dọkwara ndị bi n'ebe ide mmiri na-emekarị aka na ntị ka ha kwagharịa ọnọdụ anụ ụlọ na ihe ndị ọzọ gasị bara uru gaa n'ebe dị elu, zere ịgafe okporo ụzọ na àkwà mmiri jupụtara na ha, ma na-ege ntị na ndụmọdụ gọọmenti banyere ide mmiri. Otu onye n'ime ndị ụlọ ọrụ etiti na-echekwa usoro iwu metụtara ọgwụ na anwụrụ ike, National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, onye a na-amatabeghị aha ya, nwụrụ n'ime osimiri Ethiopia dị na Obi Aruko, kansụl ime obodo Ukwani nke Delta State, mgbe ọ na-achụ otu onye a na-enyo enyo na-atụ mgbere ahịa ọgwụ ike. Ozi anyị nwetara na akọwa na ndị ọrụ NDLEA na-achọ ijide ụfọdụ ndị a na-enyo enyo na ha na-atụ mgbere ahịa ọgwụ ike mgbe otu onye n'ime ha wụbara n'osimiri ahụ iji gbanarị. Ha bụ ndị ọrụ NDLEA sochiri ya n'ime osimiri iji jide ya. Onye ahụ a na-enyo enyo, mana otu onye n'ime ndị ọrụ NDLEA nwụrụ n'ime osimiri, tinyere onye nke ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra State ejidego otu nwaanyị gbara afọ 22 e nyere aha ya dịka Blessing Nwachukwu maka ịzara ọnụ n'ebubo ịkpa nkata ọjọọ, ime wayo na ịhazi ka a tọrọ ya, bịakwa mee ka ezinụlọ ya kwụọ ọkpụrụkpụ ego nde naira 3 ego mgbapụta na ntọhapụ ya. Ndị uwe ojii kwuru na Nwada Blessing soro otu nwaanyị ọzọ akpọrọ onyinye na nwoke ọzọ a na-amatabeghị aha ya, hazie ka a tọrọ ya ma nweta ego n'aka ezinụlọ ya. Dịka onye okwuchite okwu ụlọ ọrụ uwe ojii Anambra State bụ SP Tochukwu Ikenga siri kwuo, Blessing ụbọchị na ọkụzụ nwetara ozi nkata ọjọọ, akụkọ ọkọrọ na a tọrọ ya n'okporo ụzọ awara Onitsha Asaba Expressway n'abalị 29 nke ọnwa Ọgọst. Otu ọ dị, ọbụladị mgbe ezinụlọ ya kwụchara nde naira 3 ahụ n'isi ya, a hapụghị ya, nke mere ka ndị uwe ojii malite nnyocha miri emi. Ndị uwe ojii kwuru na Nwada Blessing na-enyere ha aka ugbu a n'ịchọpụta ihe merenụ, ma na-enyekwara ha aka otu a ga-esi jide ndị ọzọ ya na ha kpara ya bụ nkata ọjọọ. Gọvanọ Francis Nwifuru na-achị Ebonyi State ewepụgo onye kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti ahụ bụ Injinia Stanley Lebechi Mbam. Onye enyemaka gọvanọ ahụ n'okwu metụtara ntaakụkọ bụ Dr. Monday Ụzọ gbara ya bụ ama n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị ntaakụkọ na Bakaliki ụnyaahụ. Dịka o siri kọwapụta n'ime ya bụ akwụkwọ ozi, Gọvanọ Nwifuru nyere Mbam iwu ka o nyefee ihe onwunwe gọọmenti niile dị n'aka ya, nke gụnyere ụgbọala ọrụ.

ya n'aka odeakwụkwọ gọọmenti steeti ahụ. A gwakwara ya ka o nyefee ọrụ ya n'aka onye odeakwụkwọ ndigide ụlọọrụ ministri steeti ahụ na-ahụ maka ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, enyebeghị nkọwa ihe kpatara e ji chụọ onye kọmishọna ahụ n'ọrụ. N'ozi a si mpụga ala anyị, ndị agha mba Ukraine ebidogo ihe a kọwara dịka mwakpo akarangwa mgba egbe drone kachasị ukwuu awakpogoro mpaghara Moscow, isi ala mba Russia, ebe a kuturu otu ụlọ ọrụ na-anụcha mmanụ petrol nakwa nnukwu ụlọ ebe obibi ọzọ. Onye isi ọchịchị obodo Moscow bụ Sergei Sobyanin kwuru na a gbara mgba egbe narị drone 450 n'obodo Moscow, na-akọwa mwakpo ahụ dịka nke kachasịnụ buru ibu. Gọvanọ mpaghara ahụ kwuru na opekata mpe mmadụ abụọ nwụrụ, ebe mmadụ 20 ọzọ nwetara mmerụ ahụ. Onye isi ala mba Ukraine bụ Volodymyr Zelensky kapịrị ya bụ ozi ọnụ ma kwuo na ndị agha mba Ukraine jiri mgba egbe drone na ngwa agha ndị ọzọ dị iche iche wakpo ụlọ ọrụ mmanụ mba Russia ahụ, nakwa ebe ndị ọzọ gasị esi ebufe ngwa agha. Ozi ahụ ka iji eweta akụkọ ụwa sapiensia nke taa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, abụ m Joe Igbo. Enwetara m enyemaka pụrụ iche n'aka injinia Victor Obiora. Ndewo maka isonyere anyị.

0: Sapiencia.
1: The best radio east of the Niger.
2: Dalunu dalunu umunne umu chuku ndi aje manu ndi aje bele hobi angeli kaja na pataki normali chame manye pola akonu uche na bele gina 95.3 FM Radio Sapiencia hebo na abo hafa mbifanyo rakwe wakabala abankuku osibo nukabunu mboja ya direbo ha kawo lisi hobi angeli na batae na anolaini isi oche kubo si uko abo na normali chame manye bu Reverend Father Dr. Fidelis uko ngudu fo kwa chukua sebulu wa wow. Unyo joke nye wemalo nuku madezo wale no onna
3: naluna na ekirega amaka naluna ayari kwa lege mma
2: amio
3: ya ni chono wa ene mwetia
2: amio
3: kana onye nye natu natuute
2: manezi
3: ai kine na olu ni ni na lola na kine na lolo umu ibo na nke umu ina akwa ni eto eto maka no ni e jiga sebe di chaku zili haye eh ne zuka hana ba ke tole helu nda nda na afuzi anya olu nda ozo ina aluka sana da afu anya na ba kine kine ze ndi na na na lokwa olu di chiche de zinu no na na lolo inyo mu aka ni e bazile ha ezu ome na kwa ime ime ime ka hamare na ajie he adro mo ome matakwa na nanne nanna na iji ugwo ufori na si eji ngwo ugwo ikuzgwa ni iji ugwo iji ugwo nwite nani iji ugwo nni e ligide na ugwo alo enyi ya nazu mo na kwa nazu iji ugwo ofuma ofuma akene ndu woji ndi na boda anyi no boda ndi vigilante dalu no oya balu ni jisi ke na olu ai na fa ka olu na nambra na nebe ni nu no ai na kene kwa ndi igwe because that's your Okay, galaga. Nina chobudo. Nde ai nekenun. Nande ndolu ugbo arize unu. Arize unu ndolu ugbo anwa. Unu unu bu na eri osikapa. Unu bu na eri eji. Unu bu na eri ede. Unu abu na mampulo isi di chiche. Ai nekenun. Na se ai mkani hisi kede. Na ayage eze eji na naga mwana god nenuwa. Wesi ni isi ede. Kaisi nai apo akene munu
2: no na lo ni doke eh munem oke ni ga kola ya ki futa ta no tegwe eh na no si anno ike bi no oke ni
3: o
2: gabani ru woni to nu ofuma ko wana anu
3: bi eh de ma eh aku ifo di se o unu ma no ke gbo na ndi igbo nji nji aku ifo akuzi he o to isi we ja akwo kita na onye na college na onye na go nka na ngo mbu akwa duro no akwa ifu anwa ni inu na mgbazili ni tali onye keji ago akwa oge gbo awon eba na ja go ihe obuna preach abu ka ko ko for the teacher na ihe di che ihe mega se ihe for the jemelo to se me ka ko lu nu ihe emelo na na ufu ne ri akuko ufu neri akuko oge mbu ufu ari eri kwa akuko oge mbu ufu na akuko na abu ndi enyi ufu wanu a na kpo fox abia akuko nya na akuko yiri na aga ha na akpa nkata ufu na ajo akuko sia dioba sia onwe bikuna amada chi lu so na na oku na enwu ni isi ufu oku bia bu ufu ari aja kwa loso oku na se ke yi na abalu mo so na an ma ona masi mi fu anya na masi ka mara yele na we na je ga se ba ina je ma na ifu mi gbana wo so ufu aso oku onya vunye egbu ekwulu na m ni ne bu oku ni sa gari na oku ni ne bu ni so ọkọrọkọ na enwu enwu na ma chọ kọkọ a lebuo m ọkọ asifu na ma dehi na ekwu na nwọ ọkọ ra mbu isi o se na isi ke ife ọkọ na enwu na ti isi na enwu si ke ma ya o se mgbe akwa ọkọ ji wa mata na ihe ọ na-ekwu alọ alọ alọ na adọ ọkọ na isi na ka ofu na na kpọ ọkụ ọkụ wee na-aṅụ iyi si aga bịa ka imetụ ya aka n'ihe abụghị ọkụ ọbụla ufusi mba ị na-aghọrị m aghọrị na mmetụ akịta ọkụ ya ele m n'aka na m anya m nwekwa nweta ya aka ufu agbanaga ọfụwa ọkụ n'ezi ka a na-eje nzukọ ọkụ asị ya ufu gịchere m ka a yelu ufu asị ya mba na mmachọ onye amụnye m ọkụ gbafuela gbabụga ọfịa si ọfịa nke ọzọ wee jee ụdị ebe anyị ihe a na-ewute ọkụ na ufu na-eche na nna na nna na mbụ ọkụ agagharị ihe a nọ n'isi m abụọ n'ọkụ ọfụkwa ufu je ka ọkụwarị ya ufu anya ege ntị ya ka emegide wele ufu bọs ọkụ wee tabie wee si ka m gbaa ụzọ jee na bụ ufu ndụ ka nkọwarị ya nụ ihe a na-eme ihe na-eme ti mụ na ya etego nọ ya emebiri mụ na ya ihe na nchọka mụ na ya na-adị na m a chọka mụ na ya na-ejikọ ọrụ ugbo a chọka mụ na ya bụrụ ịgbagbata obi mana n'ezie ka ọ na-anwụlite ezu ọgbana ọsọ ihe a na-ewute m ọkụ wee jee na bụ ufu wee luo ọ nkwara anụ ọzọ ọkpọ wee jee ọyọla enwe si enwe bịa ka o dujie o jee nye ya aka wee kọwara ufu na ihe mbụ n'isi abụghị ọkụ enwe wee si nọ n'elu isi wee rituo wee duru ọkụ a jee na bụ ufu ruo gbaa ụzọ nekwa enwe nekwa ọkụ ufu si a ga egwu mbịa na be m n'ụzọ otu a enwe i rituo n'elu isi bịakwa ebe a enwe si na na ihe anyị bịara ọ dị mkpa dị nne ọ si ya n'ọkụkụ bịa kpesalụ m nọ na nwoke n'ifu a ị na-agba ọsọ biko gaa gbazi n'ọsọ na otu okwu a si wee dị mkpa njiwe nwoke isi na-elu isi wee litu wee gawa naanị wee bịa na be ya ufu wee si mba n'unu bịara ka unu lapụta m n'unu na-agba akpa gị akpa n'ọkụ unu mee ka m nwụọ ọkụ wee si ufu gwa m na mma ṅụrụ gị iyi ihe nọ n'isi m abụkwa ọkụ bịagoro bịa metụ ya aka ufu jụụ dụ ike gbada agbada jekwụrụkwa enwe wee sie ufu nwa gị na-eme ya nke metụ ya aka ọ na-abịa ufu na-ene anya na-ene enwe na-abịa bịagide rute ọkụ nso ọkụ nọ nwayọ nụtara ya isi otu a enwe wee were aka wee luo wee je metụ ọkụ n'isi ufu na-ene ya wee fụ na na ọ meghe ka onye ọkụ lee ọ si ifu gị n'ihe anọ m n'isi abụghị ọkụ ọbụla n'otu chi m si wee kee m bịa gị metụ nke gị ufu wee bịawa na-abịa egwu egwu ọ ga ịrụ ọka azụ sa bịawa ihe na ị na-atụkọ egwu bịa metụ ya aka ufu gaalụ nwayọ gagide rutebe nso dụọkwa azụ si ọ bụla ịchọ ọka m na adịna m egwa m nke nke a na-ekwu na ọ na-ekwu ekwu ata ịkata iru bịa metụ ihe aka ufu wee katara obi wee bịa aka n'isi a pịam ọhụ na ihe ọ na-achọ oche n'ọkụ na-ajụ oyi na-alụ anụnwa ihe a oche n'ọkụ na-enwu na-esi ka m na onye ọkụ na-enwu n'isi esi wee n'otu ọ n'ọkụ na-enwu n'isi ọkụ na-enwukwe n'ime afọ ọkụ na-enwu n'ime obi ọkụ na-enwu n'ọnụ arụ ihe na-achọ ọkụ ọkụ a m na-esi wee na-adị na mma mgbe o metụtara ọkụ aka wee fụ na ihe a na-ajụ oyi ihe a bụ ọkụ chacha ihe ufu metụtara ọmọchi ọkụ n'onu ozugbo mụdie n'onu ozugbo taduye tapịa isi ozugbo ozugbo taa anụ ya si na mmadụ nọ anụ ka
2: ya
3: na agbara ọsọ anụ ya na-eri esi na nke ihe atọka na ya mụnụ ihe a si otu atọ ụtọ a na-ekwu o ribezikwa ọkụ ọkụ a na-apụta ziri ezi ọkụ a na-afọzi n'ọgwụ ọfụzi ya ọ na-agba ọgbakwa ụzọ chụọ ọkụzi achụba onye mere ufu ji wee si na ihe ọsọkwa ezi nyate aka ihe ya ma ụkọ ya bụrụ ọkụkụ wee nata ufu ya esi ebe a wee were ụkwụ wee jee ugwu ọba n'abalị ije were ọsọ ọ na-agbaba ọsọ ma ọ na-aga ogenye ruo ogbu ha n'ọkụ buru ya nata taarị ya na ọ nata
2: Ufuzi
3: imuke danta jo madaru ma ada abakoche fi hana eme onye gina na aye eje afia unne aye eje olugbo ina hazi oti esu erie ona asi ona ko lo wa onwe na gwa na una gwo obi ni ne oya ma ni buri ihojo no obi madaru ade egbo nyo esu ekwa obugodo ni na anu na agu obura anu okoko enye gina onya buto obi gina na aluko olugbo na ejiko ebe ni ne oluje ke chota ni Missy and Joy, or Valagano. Oh, Dicka, they can honor. Oh, dear, dear, Zuna by Maria. Now, but I got up with a pipe, and I can't know about my daughter. Nehua, come on, it all. Come on, it's heek. Come on, it's a walk. Come on, I want to know what he took. Mother sitting at Bebele, Calis, I said, I met the corner of Bebele. He came. I broke his sambar, but I'm beginning a quick one natural. Ikwe ya woda ima na mwezi ihe tos ni me
2: cha
3: nka wo a kombo ncho ka nkolun ka ine ne a kozo si nebe ago no ago no ke enwe ho ade ji ke mo wa
2: cha
3: Oda abo onye kacha we sike onye kacha we bibu onye nyawa onye na kacha sike ongwa onye ga wo ka mbo ibu ikia we nwe uche onye ona nge ihe oje eke onye ona nge ihe oje ana onye ona nge ihe oje anyis ai kwa bo ongwa basalo oke na ago Onga mo so okay mo se nwa ago we na ago o we si ga je cho ho ye nyo mu ya we na papo na ga ali no ogbe na abari mo ofia we puta we fo ago ulu ago no nwi ago na ago kwe o na cho ko ho ye di we stock se na ago na ko mo na okay aye ju ho no mana kan bi dogo de ba na cha cha cha ka kan chan chan ma ogwela kebe we nwuchala oke we je ko tie na onu oke yobia nse a good name na good name biko mel mebele na iliem kita nke bo na maye ju gafo ampe epe mo mpe nke ba wo na no mum ni ne ga nwusese na amum nwo omo oforo mum no no nse ka nyi wetifa yeri Iliem kita emana agoge egbo mum ni na me nme bele biko nu me nme bele elinam egbunam biko lo ta kwana nwe ke isaputa ke chini ne ago we tap na mu we mu ba mu mu gide mu tata ti oko na ne mu aka mpata ka ko oko na ne mu aka mpata we se oke na obu ni ta mele gebele mu gade mu lo mu aka ofo e we mke mele gebele I went to America Bell and Canada need a belle. No, my carica, every criminal gable. Well, I was going my SM no one be a yellow marker. No, Danga or Naka and Yamaka. Gone with my own, but one more ago. I go on a mud now to open him off Yaba. Kena and Yalaka, no digging is it, or the Yabba and Paddy. Okay, I said, become great when you come really in a Mel Mabel. Oh, we will occupy it. We tu fu se a ligo de baba kanu lo na koti e hobele oke na e wepo olu aba ni se ago we pata kwa ozo onwe ebo na ejezi cho ho yeri onya we amwe ago na okwu na naka a ndi bo se na onye na cho onye oge egbu na cho onye ga egbu oge onya abia ma ago na okwu onwe oti se esikwa onya ago I see why your mother or kitchen a canabo, kitchen your canabo, good day, dear Nani. Okua Naka at his name, a man he cargo, and was go to a corner on his way a mago. We never go, Nani. Okay, well, but I go no there by when I check. Can this see on ya, but I have Bruna and JJ Booker? Well, yeah. Oh, Nature Uche. Knock on our womb, the Hanwa. Bob, now you see on your web in a book boom. njeli eba kwa ndo na chee obi naka oke wa ka feta oke je zutazu na nge ya o ye wona lo mu ya we ranka feze we fu ago ma na onya we na ago anya neku ya neku ago anya we fu na ago anya ni ya do we nya ni ya me njeli nje mosia na cho bu ilim oke ka ka mel mebele ne ili hozim we lu en so of ma we ni we fu na ago anya ezi oku hey tola ato eba ago ne oke anya ne cheta do oke anya ka onye enye nguri aka ago no do oke we je we lock anwa a o zutera nga we je to wana ni ofu ebe we che ta azu we li golo ago na afo li go no okwe li po ana enu okwe ebe kido ye li tabe li atabe ya ya sa li ana ni akia cha cha oligo no kwa ligo kwa neba ke do yeli no kwa nabo tabe ya tabide tagide tabie ya ago ko loto
2: oh
3: hey ndo ofo we bata ago ni me ago we so okay biko ke me ju ke nege na mama kwa na mu okay we si ai ma okay we si ai monyembo osia mba kama na ni nyalu nukuta aka kitanwa okay we sia na diluta mosia abanyi segalaga onwulo oke ifu nuzo okay ina chili okay we na yo oke ke happy dey give me ri ebele iluta aku sia na iluta osia na omo wa ha
2: oh
3: na omo ni no fo mobele mi iliem yogi dey kwa na mulo omo aka nge me el mebele iwe kwatazia na ma gbe tege ba we na anya we fu na ngo wa na nwele he kari na afọ ndu ero aga ama gba na ha ji osika na ka nyele aka oge o na ekuzi ya ago na eba akwa anya mbiri na apu ya na anya wa oke we ndrizia ike se na nodu kwa ka ke ma ndo ka na onya ago so ke ko na ebezi akwa akwa bezi akwa ko riem ago o wese ago ka ri ebe akwa biko na ma fanya mbiri anya ago ese no onwem ka nne onwem ka nna akwa onwem ka nne bela akwa mama na nne zuzu na mama na zuzu otu a na mama ka no wa na eme ntugari
2: wale
3: we sa onu ma we ese na onwe de bi enye gulu ma aka me na me lutu do he me mo sa

0: kebiko dal o ewezni weni amgba mase na okwu onye nzuzu ni si adro amma e go kan si ekwu eri ma ma kwa na owa do otu a okay we say amgba ngwa biko atas na lele ficha zi anya ni ngwe lugo mwe ke na wazi ago we ko ke nkwasi ana bido ta gabazi ana ma mali zuka na okyo zo
1: oh
0: bido ta gabazi ana wa mni ni na abulu mni ni na ya ngwe ki ligo anu okyo onya me na go ade ri okke
1: really
0: okay kai na yen muta fo de ni me akwa
1: na ga ni ru
0: adma nke babo na eji ike mo wa
1: cha
0: obu ho tu made ha na ede na ko na eme na ede
1: oh na
0: ehe oh kama iku ka nwoke iku ka nwoke di iche ihe dị mkpa bụ ime ka nwoke onye fụ agụ
1: moroko gukwuo n'ife a na-egbu adịghị m na ife ọnụ osi na ka onye ra na-ede n'ọbụrụ ka onye osi na emba onye na-eme na-ede n'ọbụrụ ka onye ra na-ede udo onye na-ede ọka ike
0: ihe na-emepụta ihe na-emepụta
1: ọbụrụ ka ịra
0: ọbụrụ ka ịra
1: onwe ndị dị nkenke niile
0: ihe o nwere ihe n'ọzọ ndị gbuo otu si na ihe dike ihe eji achọ ọlụ dịde ike abụrọ ụmụọnye ihe dike eji aza dike abụrọ ụmụọnye ọmụ n'oike ọ n'ọkpara ike ọkpa ka eji akpụja dike ụrọ ụmụọnye ọmụ ta ya bụ na n'ọkwa onye na onwe onye ya bụ dịka otu isi wee kwuo onwe onye ya bụ ife ya ọpachacha mpe n'anya mana ihe amanụ na-emesi ife ike iru obi efu ụdị ụlọ ọlụ taa na ụdị ezinụlọ ọnwụ na otu ụgbọ n'ife nzukọ na-aga opempe mmadụ ụdị ekwusi okwu ike ọda iche na otu ọha na ife ihe ọmụma ụgbọ onye ya fọ gbaa agba ama mma nwoke onye ọrịa ebekarị nke ahụ nke mbụ nke ibe bụ na adị oji owe eme ọnụ onye ọ na-adị ndụ amụrụ otu adịghị echi niile agụcha na ihe niile ka a na ọmụ na karịsịa adịrọ sọgbu ofu onye okwu ndị gboo ihe a karịsịa adịrọ sọgbu ofu onye oyi karịa mmadụ n'ogo ọkaghị mkpụmkpụ ike ya nwee ego ọkaghị mara ife ike ya mara akwụkwọ ọkaghị wee nwee arụike ike ya wee dị oji ọkaghị dị ọcha wee dịrị gaba akarịsịa ọnwụ onye na-akarịcha mmadụ niile n'ihe niile sọ ya ofu agụ si ike mmadụ anyị ma mana ọ nwere karịrị agụ agụ echeta ha na ọnya na karị agụ na ọnya ga-eme nwa agụ anyị enwezi ike ọbụla anyị kerekwala oke na onwe n'obi ọmụ ya ọnwa onye abụọ bụrụ ime ha na ihe ọjọọ ma ọ bụ otu oje ka o rie ya ọfụzi agụ ọsị na onye azụ chọọ ilime oge ga-aga ọhịa aka ya mma nye anwụ ka ọ chala anyị n'ụzọ mana onwe onye a imere ihe ọma ma imela ọgụ oyi lụtagide ọgụ ahụ lụtagide onwe onye ihe ọma na-atụ n'anya hinne nwa obere ike ya emere ya mana onye kenegide gị ọgụ bụdo were nnukwute ihe ke ya ugboro ise ahụ bịa kenee gị maka ife na ihe ọma imerie na-agbanyeghị na ihe a imere dịkwa mpe ọ ga-emere mana ọ gbakọgị ụfọdụ ihe a abụrụ obere ihe maka ife oke mere agụ abụrụ ife agụ mere oke mụsa ọ pempe mana ọ nụkwu mgbe ọnwụ na ọtụla oke n'ọnụ rie ya oke nke ya ka a gafe echefuo ya ya bụ ihe ọ gụfọdụ ihe bụ nnukwu ihe n'anya anyị na ahụ obere ihe n'anya ndị ọzọ nkwu ihe anyị wụ pempe n'anya anyị onwe onye ya enye otu puku naira mgbe ego dị ya mkpa dị nne mgbe ọ na-achọ ego o wee mezuo nnukwute ego dị ya mkpa ị na-asị ọkwalị otu puku nye nwere nwa na-afụ ego nye ya ka nzọ ya ndụ ya niile ya bụ na onye mere ọgọ na onye mere ihe ọma na-ama otu ihe ọma mere ịra na ọ na-abụcha otu onye mee ya ha ma ihe o bu n'obi wee mee ya nye nakwa na onye ọ dịrị mmadụ ata ya mee ọgọ na ọnwa onye maalụ otu na onye ọ ga-adịla mma echi niile ka anyị nene ihe mere agụ ji achọ ụlọ nta ọdụmma maka agwa m na mma akọ akụkọ dịcha nke nkịta ata ọ bụghị ịbụ ọ bụla ịtọ anyị mechakwa ụlọ oge ụfọdụ anyị akọrọkwa na aga na ihe agụ ji achọ ụlọ nta maka tata anyị maala agụ ka anyị na-achọ nta

0: of Mbada, Ochubia, of is your here, Ochubia Tabu idea of no matter which and all Nta Kago na Chum Bosototo. I go boy Olubo, no Gibu Olubo could you be done there? I go na Koji, on a Kapu, on a Kede, on a Koka, on a Kogo. Ona olu bu nọ ka agoji bi mna mana olu bu aga hori acha acha okosi aji ji aye mofuma ogo bra okosi ole ole okosi oka oka tachi na oka ya mi ofuma nekwa ago neku ululu ululu binso na bagu nani awa agbata obi mana ululu bia okocha ihe n'ubi ago ago ko nkie ululu bia nkie mi ofuma Mbago ye jenu biye luwa buna Obuna jie Wacha gonko Oka Ado abahu luwa buna Ago ye wole mwaya mwaya Wena Odine buli hendo wana atufu Ona omesha se o Omunyu biye oko Wena mwenye wana gana biye Ululu na mwye Ane buji ne bunaga Ne brede ne bunaga Maka ubiye ne mof mwa oge ncha Omesha obuko ogo Isi ogo isi ogo Bunaga cha biye omo se ko oro oka bunaga ago na so mmiri aro abuna ago ta si afu ko sha olugbo o nwere ho ye nwata o ya nokwe na enu ululu anya ululu na ebunaga ihe nuoba na ebunaga ihe nuubie na ebunaga ihe na ebe niile olulu fu mo se ago weje na bu ululu we lu kine se a ululu we se ululu biko na cho ammo acha ko bana ga dwa na mma na afu na chi keg of ma ni nwe isioma ni na ma ni enkwa obioma ihe na gali of ma na mwa ba agu efu na ji ma an meji ikem ni na akoru ugbo e jikom ya akọ akọ e de ko akpo na nwe kire of ma na ni ngwa ululu ni enwe ha aka aka bulibu na ki se enwuta si ihe ni na majikuru majibiko kan kam solo no go wena wena akọ kai na alu ko ulu ugbo onu ayelusi kai ke hello fu hello fu ama na chi de manogo si kai kai na aluko aluko munwa bagu na go ululu ai kosi aji ko ebe aye we ko ihe ubi no gelu aye ke ya onya ahalo onya ahalo biko ululu ajukwa na ha na yoge obi we fepu ululu ululu malu na go akarikia o ma ronwe bo na ha na abo o ma kwa alu na go na cho oku Omo kana ago anetika madi he. Mana ocho oso no kita se ni eku ho. Ago itibie. Oso no kita se ni a ocheho ye mecheho ye mecheho ye mo furo no juwe simba. Omo no simba okali anjo. O wese ago. Na ekota am. Ka enka lokoba. Oje egu ekota o. I go as young by Yemen of the Quatagona. I lose all Naro. Work you be. I a cabo, a caya, a halm of him and I'm carrying him and I'm carrying Kayu Webweb, Kayu Seek, Kayu. Well, Ulu will be a goopy wound came. Is your mum cage yaga? No, Zinne, ne come, it come seek. Come. Well, Manomo, when you move young, always I go on to Wadria. Now, only a booze of Hallo. Nga, come quay high acco. Oti Halugo, Oto, go near a booze of Hallo. Come on, Ululu. We will be young, quay high acco. I sang back, look, young Mavana, no me a booze of Hanama Hallo, Nama Naran Acos, and my Halli head in the end. Hali ina mi nenu ngwa ululu a hali he mi no ulani ululu wese ngwa ona ri a hali ehe mi nenu kuka mbulu zo halokwa ngwa mel mebele kan ku ha yakọ agusi akwonu ululu singwa ngwa kai koji agu ekugo ni acho hali he mi nenu nom ebuzo halo ngwa ululu hali he mi no ulani Ulu sangwa ngwa kai ku kan ku ha ya ko asia ku asia kai kai koji ago kwela ago won ko ama uru anu weru uche ri nne we bido ekoji ka gile ko chacha ji bido depu na sa abuba na acha akwondo na mapo ubi ma ma juju ago ago na kaze okada ya si na no to abu na na iha na eme ofuma na enu ka na afo anya na na na no ya mi hede egwu na ara
1: onya
0: welu wegidi alucha ubi nke mbu dozie ubi welu mba ye we ubi o na eruzi mgbe ji ana ato anya na ji ebelego ekanu awu ba ji ahe na acha ya na na acha edo edo
1: onya
0: ani ekwo na akponku ani agu na acho ihe mi enu nya ya haluzi nenu nenu isi a eku no nke nenu ki ya halu on ti deji nefo abaji na akponku na akponku na afunwusi oge owe obi welu ululu wesi agu na akwa iku ni ya halu ihe nenu asa engwa ki haluwa agu se engwa ni ihe mi nenu no no ya ya no neku ifo afu na mafri hemi nenu nga halkwa na arwa ululu siya akwa isi na omu ya hali edina yon siya osya nga kan hali wana nkem ululu wewe bido igu uteji gu uteji nka adoba gu uteji nka adoba mako ni mani kajine ipunu ji wewe kwa polu kwa juwe bini ine ululu ne ipuna gaji agone ene ululu maka na enu ji osi kia halu ami ho ho abuna owe ife dia agu no dani boya kana bo wene ne no lulu ulu na ebuji na ana na oba na ebuji na ana na buna gapo hai agu bera akwa alili na anya mmide na wa owe lu aro ozo agu putakwa si ululu ngwa kai kozia nka aro akwa ni mogo na kanongo onye halo yed nani ya mi ni mani na aro aya ko ihe na mu ya hazi ihe ni mi nani ngo hali he mi ni enu abi omo awon ye buzo halu ulu we si agu o na ngo onye buzo halu na abi kwa ngo onye hali he emi ni no ulani ngo kan ku ya ko agu si akwonu ye ma na omo ye buzo halu omo akwa ni anya he mi no ulani ulu singwa kai ko ogo I go see call I call go with you. The amount of him in the like a mahal. Maybe they call. I go a model to go see Amy. A Cossiago, Oguabinine, Ogujabinine, when a month money to Nasauba. Well, boy, Amy. Ogo ebido ge mi isi ogun ka na ebu ibu na cha ocha ago se awu mi ihe na cha ocha isi ogun na oto mi go nke hoto ya mo nke mi ni ma de ko ara
1: o nya wa
0: na oto na ogo mi go nke na enu na ko ya mi no kula ni ga dizi egu ye ma ona mo ya ha nke na kula ni o gi we hubi we lu ago ese ululu ngba kenke na halgonum kedni ma se ase ngari hal kedni enu ululu we na egbu ogun na ebunaga aguba nkiti se na no mu ye kpazu we gute ululu ebu ogun na ebunaga ebunaga ite guzu bu ululu bu sa isi ogo ebe ni ne agu we so ibuche go se ase ngba kambido nkem ogu ezi ani ka ogute obulu nkiye o na akwala
1: no
0: akwala ogo ju ni ma die bai no go amigo he ocho nene enu nulu we funa gege na bia me funu kula ni mo akwala agu jeno ne egulegu ogu ebe ozo ulu akwala gu ebe ozo ulu akwala gu ebe ulu akwala agu ebe akwali le obe ha we si ni amalugo ni a cho tago na chieke ya ka nyoro ugbo na nke mo ne jima ka ma ka kota ni yo bu na mu na ululu akwa nke mbo oguteji n'okpuru ani njekwa ka ngwo n'okpuru ani wibe nnekwu enwoje mi ani enu amaya ruzo lugbo ozo ani ekwu o ma aga ofia ebi de chunta
1: nah
0: ofuja ululu won tabuo ofu ago ofu ngbado tabuo ofu ene otabuo ofu efio tabuo akwa bagu na obulu na achunta
1: echo banta
0: ma maliye muta dia kali kwa kali kebe una na ago ago about the abana ani ade menni no na ago amari hoko se imene ma ka don ani ha na ona ona ona ako se no he menni no ya ko ulu ahe ako anti ebunaka na na iho obuna obuna onye tetolo me yesho bi dezo afia onye tetolo jewe ikosika ikosika pa e ya moya am onye tetolo bu moto puta ni jiranya onye ge iho ni ge mi iga amu ya amu malu ihe on eri malu na obuna akuko ihe iga azu e malu ha ye me ka akuko da akuko na ya na oya
1: ejo
0: iho ya me ka na ye akwari nne iho ya me ha na enwa alo na ahun ka ndi madu we na egue imegi ihe ndia we je ke izu okuko nke mbo oya mu na ho nke ba oye ya kwa ka ibie ko ologo onyu ga afia ya na oya oya abu na agu amaru ke sa lo lugbo
1: cha
0: ka o nke mbo nke ba mela agu bu na agu agu ku anyu ku onya o toto na anyu kwa da anda ga ni ru ne nuwa
1: cha cha
0: o to bu na ni ibie yo maru ko nyele ga aka ni he na gari of ma konya ka kun ti kota ko nu we na meko ka o keta ki keta ma ki jo luta na aka ngo ebibu aka ngo ezike aka ngo e wanya aka ngo mona na wonye onye wi si ego
1: etili ni ya
0: ni na wonye tiri ha na nya wonye ni wa ogo si ayeji we mi he ni na ye bi di luta na na na o nka o we ni afia nki to bu na na uche ka ka kwa ihe ni na o onye nwe uche ka onye si onye si ike onye nwe uche ka onye gbadi mkpa onye nwe uche bu ihe niile o uche ka eje akpa ego uche ka eje wude zuno uche ka eje chekwa ahu ike uche ka eje ama ihe uche ka eje agbara hu nsogbu uche ka eje eme ihe niile no nwa inwe ego inwe uche oya afia aru ego ahapo
1: ezoku
0: inwe ego inwe ya inwe aru ike onye nwe uche oya afia aru ide ihe na egbu egbu
1: ezoku
0: imali igbadi ba o ni enweghi uche oya afia re daba na nsogbu ululu uche ka onwe obu na oburia ago kwese ima na na ogo na mi nenu oya halo ohe na ima anyu onya anyu ofu onya anyu ofu na jefu fanu buru ibu je haria oya mu na okwu okwuji onya anyu ku ofa anu ekeleke oburu nke nuku oya ma na oba na kure na so okwu eji nime obu na ago se na ngba kai ruko olu kai keye bo e keye bo e hala halam ahozo kwa hala kwa mi halu o ya kai enu acha
1: cha
0: mo okugo no mu ye buzo e halu ana o mo bi mo ahoya head ye mi na enu e hali he ni hali ta odi ya e wele wele kwa o na esi oku onya melo juwe nyu afia nine nko zo bu na onye fu mmadu oya ama ihe nya ni uwa jego
1: ezoku
0: onye fu agu ko na achu nta oya ama no gba ko wo jolo ugbo o nwe ndi uwa na obia galia ifia ko na azu afia onwe ego iya ama no tego nku lu olu ugbo wanko itubo mute goji weje bida afia ifuze ya kona azu afia he na gari ichena
1: oyi obosi ako
0: ichena obosa ihe obido onye na ebuto oke alu ana hanuma na alu akita obonye nwele ego obuo nni ya ka o we o we nwe ego obonye na agbugba na kwen ma agbugba na anara oya ma na onya na agbugba ugba na eluga afu ni sato obido igba mbo onya onya wono we kada ka bi self we chok ya nke hakia oye mele agu ihawa tizelu nululu ba nwe ndidi obo na obodo agu akari di kwa nululu ahu maka di wewe be gago obo na obo nululu se agu na mekwe ho na omu ngubi ke ye zo ebu zo halu ade kwa isra ya had no kulani na mekwe ho agu akari igwe mana o welu uche solie maka na uche ke je mi hinde no nwa ngba ka kai teku ofu akọ
1: lati kuzi ofu
0: odi maka ni ne ihe akugo na na akuko dinta jele jenugbo n'ubi igbanta weluo na agazi n'ime ofia we fa akwa akwa gasa naani akwa ahu o di to ochinita akwa ni ne ya obu ha akwa okuko oni ne ku ya obu ha akwa udene oni ne ku ya nini gida akwa nne kati ya omu ha akwa ihe obu ochile anaba we wala akwa we ntana bie we je tili okuko ya na abu okuko ya ne yi akwa okay we jila akwa we isi akwa we kpu ha niile we bu akwa niile ahụ bu ama nke a di ntapụta n'ubi we bu ya chịpụta ha we na-azụ ụmụ ọkụ niile ahụ o wee bụ na akwa ịtọ a di nta chi we nta ọ mara akwa ya na-akwa ugo ugo nnọọ ọkụ abụzie akwa ịtọ a inezi ọkụ anya n'ụmụ nke ọkụkọ ha dị iche n'ụmụ ịtọ ndị ọzọ n'ibu ugo abịa mgbe ọkụ na-agagharị abọta nni enye ụmụ ya na ọnwụ ya na-eri nri ọfụma mana ụmụ ugo ekweghị eri ha ọkụ na-abọta maka na ọbụrụ ka na-eri n'elu ebe ha nọ ọ bụrụ na-akwa ugo yi n'elu isi akwa akwa wee si n'elu wee dasịsịa ịtọ wee dapụ ugo enweghị ike bịa burukwa ya naanị hapụzie ya oge ọkụ na-achịghazi ụmụ ya oge ọ gara achịghazi ụmụ ya azụ ha ụmụ ugo a na-afịa ha arụ ili nri ọkụkụ na-afịa ha arụ ịbụ aja otu ọkụ ọkụ si abụ aja maka ugo na mmanụ mma na-adị ọcha na-adị ebube na-achọkwa ha arụ ịgagharị naanị ka ọkụ ndị ọzọ falie rielielie ha atụchala obele nni ọkụ ndị ọzọ erijucha afọ ofu n'ime ugo ahụ enego ndụ ọkụkọ anya wee fụ na ndụ abụghị ndụ anyị na ọ bụghị otu a ka esi wee zụọ ka anyị na-esi eme na anyị ada aga naanị ka pụtọpụtọ na-aga pụtọpụtọ anyị na-anọ n'elu osisi ihe ọ na-emezi bụ ofu n'ime ugo ịtọ ahụ fa ụtụtụ onye tụwa nne tụwa ọtụtụ ọ na-ezuru eme ka agụụ na-egbu ya ọ jee n'azụ ụlọ olu onye ahụ ọ na-efe nkue ọ na-amụ ka esi efe efe ọ na-agbasa aka ọ na-agbani emesịkwa ọjọma kpụrụ anyị ịchọpụtakwa dịka obele nni jekwa n'azụ ụlọ jee na-amụ ka esi efe ya ka ọ megide wee bulite nkue sie ike ofe nie naanị enu osisi ebe ugo ibi ebi ụfọdụ ugo na-abụ aka na-esogharịkwa ọkụkọ nke ọzọ esokata ọkụ ihe ọkụ na-eri orie ya ọsabịa afọ orikwu ya ọṅụbịa arụ ịakpa megide nke ahụ nwụọ ọfọzi ofu ugo nke ahụ fọ bụ nke ahụ na-eji amụ otu esi efe enu nke ọzọ anwụgo na-agụụ nke ọzọ egbe buru nke ahụ jelie nke niile na-efe na-amụ ka esi efe efe wee lu mgbe nkue ga-esi ike ofe naanị n'igwe n'ime ụmụ ịta ihe mmụta dị ya nke bụ na nwere ihe ị ga-esogide onye ajọ omume ka ajọ omume baa uru ụmụ ugo a gbaa mbọ ka ha soro ụmụ ọkụkọ wee na-eme ka ọkụkọ ihe butere ha ọnwụ ihe butere ha wuru ịna n'iyi ugo nke a na-amụ ufe gbadoro ụkwụ n'ezi omume na ihe eji mara anyị na ndị be anya dị ezu ori ndị be anya dị anụ ọgụ otu a ndị be anya dị eme ihe ọjọọ na achọ m ị na-eme ka ndị be anyị o ji na-amụ ka esi efe efe n'azụ ụlọ ụya ka o ji enwe ike ife nwunu na n'ime ndị na-ebu ndị ọzọ na-agba mbọ ịdị ka ọkụkọ ha nche ndị mechara nwụsịa ni me wa nwa onwo onye ga dik ibie ihe osokwa ezoku na okuko ihe bulu gwa buputa onwe to na okuko ndu ugo ekwedo hebi ndu oku ekwedo ugo ebi na bu na ga amakwa na nenu wa nwa na ibele abia na ga ni ana otu a ugo si wesi ni nenu wa da ka ga so we amoka na no otu ice we say na for night pata na ga me so na chi ga zo no wa e ba ice we abia no ni a ka ga mo no ye bia no wa me ka ndo wa I don't wonder fuo me ko wa ndu ya na ni afia na ni ariki na ni a job me wo enwo ulo obu no na ba ifo tabi wa
1: I can get us a price na kan ndi ni le gala ni tinu uruji a shino ga de lo nu ma biko no a ga na cheto kenya na pele ka chine ga na enyi aru ike na enyi ogugu isi ko we bia na abajila na kuzila ni kata sebo ometutalo omena ni igbo na ni ife igbo jibule igbo akwifo ni noko na anya si a ijim na aka na nwele nke metu gi mwife mmutasie aka akwifo adezu oke gaya na mwife mmutasie
0: aya wise okunu
1: hai kere gen uzo pulicho okenye wene chutasi gimwa na egenti na akukwa okenye delo ma akukwa history nke sirio na junior secondary hoka diya na akwa di chiche nebulie ma nke primary nko kwa primary history hewa kwazi akukwa inu ibo nini ibo dino ibo ese kwazi ya yese nko kwa lakonu uche ilu inu dini ya kali yotu puku ilu igolu nkegi hewa kwa lo akonu uche nkedi nefele uku kedi na CD habanke mwena habanke ibo adia higejiwe egelo malo mkane mema nkedi nejije kige kili ekili habanke mwena habanke ibo ha hewa kwa la au kwa buzo denko kwa lumanu ejiri oku mefele oku siya maku kwa kukifu kapo lumba agaba ilu ochi kolo fancha poya ni igwe na 090 26 37 99 66 mob 070 41 32 83 19 so nyali na website ya www.iboproverbs.com na TikTok at Father Okenye Onwodufo at Father Okenye Onwodufo. So, earlier on our Facebook page,